0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这些是黎巴嫩是丹努拉、甘姆斯丹拉姆 and chef 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير